ta ilu nyampu ki gabla ten tiring ki lerim ni pa de tene piti ki ngoba ki kolashe na hin tene ki ngoba piti ngonden ngapu ne lu tene ngomba mina mati sa che mo che tene ngingshu chi kindu sia tene kil ngomba san tene mandala yam de ba kil ngomba mandala la sia sia tene ki ngomba kaza che tene loso ni jung du cha de ga sia tene gyakar himachal ki tene piti to tu cha de gan tene kin kil go nuru gafel durap che nga se na tene je songa pa ki getu sharab sang po che tene khong ki tene lopen sharab lote khong bo nya yos se na tene jeven gelu pe ngomba chi kindu sia ngal la ki ngomba che tene khoming ngomba nya ha tene ragring na yoka sia ragring na yoka se tene logyu yoka sia tene wote se ne tene ila sa ke ni sia sia tene ting la tene iru chushing ode ge yakpo meta che tene nyambo la chakpa ade ge minang yoka sia tene wote ple tene ngomba nya pe ra sia tene ragring tu ngomba cha se ne tene ngomba zoen de tene lo sa wa rin chen zang bo khong hindu sia tene wote se ne khong pe ne do tene chuel abdu gyakal yong wasya tene watesana khongba chanchik la tene geran ge ngomba chuewen hindusya lochin jimbo chinki ngomba winyambo delwa lochin kutin chubdun pasena chungwen hindusya tene iasana ngala tene lochin jimbo chin khong ki le kyo kakse tene rusya sena du tene ki ngomba ki mani lakang lochin Kongba kutin chunga pa tene tempa gelsen hinsena tene yosun zuwen indusia tene manila khang na kongba tuwang rinpochen ki kuche tene lopin rinpochen ki kuche tene je zonga pa bi ku yokasia tene nyampo la tene bumchu puti chunga wa shui pasia tene wote wi nyampo la tene kongba sangi chepa mi bi ku wa yokasia tene manila khang piti nelo tene manila khang ning sho ji che je tene yang che sho ji yin du sia ki ngom ba tene cha wi sa yo mi de ba ho de na sin thak ta ro cha de ga sia tene ki ngom ba nelo yul halam ji thong wa sia tene thando na piti sang wo gyu ga sia tene ngom ba wi ge wi tene thak sum de tene ki ngom ba wi sung ma khom ba chim sing che tene lam mu che tene ne ser khom ba sum go tsok se yin du sia tene king gomba na tene thoksa ge yo ga sia tene thoksa thangsho de tene king gomba be nen jal na che tene wati wing gabla tene khomba lama gi bi tene thasha che tene lopta rang de ge yo ga sia tene thoksa ngai sho de tene thirap chupshi sana tene chawe chawe indu sia odin na ja som che zimshung che tene kudung che gonkhang che tene thapsang rang de ge yo ga sia tene king gomba be tene dukang che mani lakang che nagpo kunsum tole tene thoksa chichik na yoga sia tene khongba gewi tene gowi kha tene lo chola che yang chang chola che tene nubi chola yoga sia tene ye dukang tene kingo bi dukang sumai ke pa sia tene dukang suma tene nitong sene tene gewa yishin bu khong piti la ka chakal kyo sene tene wata sene I ut garden che wi hindu sia tene I de nam gyu ne lama gi bi tene so suk sa hindu sia tene na po kun sum de tene kingo ba cha ne phala tene gom ba ning sho che tene nang ning sho ji hindu sia tene I ru gunga so su ga sia chil sene I nang minang ma ti thon mo yo ka sia tene na po ku sum khong ba sharab sang bu che tene khong ki tene getu sharab lote sena chewe hindu sia tene napu kusum ki tana tene som lakang yoga sia tene som na tene khomba jerin bu chen ki sumbum che tene dang tombi ku che tene gewa chamba gel gonpo bi ku che tene nyambo lo changchu ki choden yoga sia tene iwe nyambo lo ku thangan nyingba minang yoga sia tene